daghang salamat SE24 Scrambled Eggs 24. I hope nalinga mo ato mga kanta, no? Mao ka ng mga relationships nato kita mga laki, mga relationships nato para with our loved ones, di ba? Unsahay makalipong, unsahay mabuang ta sa kalipay. So ang sunod nga kanta gilang gikan ni sa Nueva Vizcaya, gikan sa band nga ginganlan og Pepito Roman. So the name of the band is Pepito Roman and the name of the song is Dahil Babae Siya. So malingaw pud mo ani. So let's have a listen to Pepito Roman with the song Dahil Babae Siya. Here we go.

Mao na to karon. Di gyud mag-abot, di kita ma-reach. Unsaon na lang. Magsige na lang tagpangandoy ani. Sige, okay lang. Do not give up. Ayaw gyud to give up ha. Sige lang og tawag. Maraming salamat, Maestro Mojo Oliver Gadista. So ang sunod nga kanta, binisaya na pud ni siya. Gika ni Kang Dumede. Bulano ni siya pero gapuyo na sa Cebu. So ang sunod nga kanta, Bugtong Ikaw, Only You. Ang Bugtong Ikaw, usa ka halad sa hingpit ug wala pagduha, duha nga gugma. Walay tubay-tubay nga gugma. Usa ka saad nga bisan pa sa kalipay ug kasakit. Usa ra gyud ang piliun, ang lyrics naghulagway sa kasing-kasing dinanako ni mabasa nga akong sulat nga sa iyang katumanan. Usa ka gugma nga giampo, gipanumpa ug gitugyan sa Dios, ilabi na sa altar. Isip usa ka panagiusa nga dili lang para sa karon kundili hangtod sa kahangturan. In English, Bugtong Ikaw is a vow of complete and unwavering love, a declaration that through joy and pain, only one is chosen. The lyrics speak of a heart that has found its fulfillment, a love prayed for, sworn to, and entrusted to God, especially at the altar, symbolizing a union meant not just for the present moment, but for eternity. So, paminaw na to si Dumede sa iyang kanta, Bugtong Ikaw, ania.

Mao kato si Dumedi sa iyang kanta Bugtong Ikaw. Ang sunod nga kanta kay gikan sa Pampanga og si Jael Tagbo ang mukanta ani. Ang Bugtong Ikaw, daghang salamat kan Dumedi. Kanumdam ka sa katong kanta before Bugtong Ikaw? Ang gikanta ni Maestro Mojo. Mao katong di kita ma-reach. So ang sunod nga kanta, more gihapon nga istorya. Not in coverage. So gikanta ni Jael Tagbo og ni gi-feature si Mitchell Badelies. So background music siya. So kini siya long distance relationships, no? This is about when a man is making phone calls to his missus and not getting through. So pareho rin gyapon ng istorya sa di kita ma-reach, no? Nga imong bisag unsaon nimo pagsulti og I love you pero di man madunggan astang laaya, no? So paminaw na lang nato ang kuan. Not in coverage. Huwag yapo, wak ba'y signal ba? Paminaw nato. Here we go.

Maraming salamat. Jinji sa iyong kanta, ano, La Filipina. Really enjoyed that. Ako gaundak-undak ko dere. Kamo na minaw dia gaundak-undak pod. Lingaw kayo, no. Sing

Oi, que mo kainga ko tau taimi e ko tau. Ko mo fa malo ka tiki mo tolo mo tuku taimi. Ka mo mea mai ke tau proklama he fia fini. Ko fa fia tuen ka tiki mo tolo. Ke mo te ke mo to e mea mai pe he wike ka hau. He taim ta tau pe mehe ni maa ki he ono e fia fi. E sa pate I he hive hiva point hiva SWRFM. Malo au pito ho mo. O mo tuku taimi, ka mo mea mai ke tau ki ho tau proklama. Whamanatu a taipe mo e website I koeni a e oe reti o, I swrhiva.hiva, te mo lava pe o whanongo ai ki e ngai hiki, ngai recordings ko tau pe, ngai podcasti, o proklama ko tau pe na toki hiki, na osi hiki me he studio ni. O whaatka teki mo tolu, whaatawange pe kutoka maari e mea no ko tau pe, ko ausi ka here, pe a mo etafusi, seini, ofa. Siuri kumau fai proklamate vya fini. Tuwa ufatu.